0: Juba atanda mo wo le mo pagun wo mo tani je ka se kan na kan gan gan ni waju oba osoluwa e ni waju adeyemi alaafi oyo iku baba yeye mo ki ale aje awon la fi ju oba okiki ki pojo ariwo ki posu igbe yo to oge ni gunke oro okiki ti to lamidi omo oba to tun joba olola nla ola iwola oko yin lola baba lola tojogun ola tojogun aso ero to yin ri oyo edakun e ba mi ki alaafin
1: alaafin o baba ni o
0: alaafin rewa o rewa ti leti ile oba to dara bi okunrin okunrin wo bi ojoro seriki olowo afinju olowo dale mo fo olowo o tun dale mo fowo fun rara e abi baba nigba nigba iku baba yeye atanda alowo lodu bi yere ola iwola oba tin fo baje ekun oko abiba sikiti sakata sakata sikiti ogbona bi elegun sopona sopona ogbona elegun e logbona